Ta moya ni minota umunani nkuko mukanya gashize nari nababwiye ko ndi bugaruke kwinjira mu birungo by'umunsi tunatangirana n'ikirungo cya mbere byinshi byihariye mu mabanga ariko nanone bibumbatiye inyanja harimo iby'amayobera utaruzi buriya hari abantu batazi ko amazi y'inyanja ahantu zishobora kuba zihurira cyangwa se uramutse ufashe amazi y'inyanja ebyiri ukayashyira mu kintu kimwe cyangwa se ukayahuriza ahantu hamwe ubundi ugacugusa bidashobora no kwivanga na gato mu kanya turabigarukaho ese biterwa n'iki hanyuma rero reka dutangire mu kanya nari maze kubabwira ko inyanja ziri mu isi zihariye hejuru ya 70% y'igice cy'isi muri rusange bikaba n'inzira cyangwa se inyanja zikaba inzira zinyuzwamo hejuru ya 90% by'ubucuruzi mpuzamahanga aho uzasanga inyanja ibumbatiye ubukungu bw'isi by'umwihariko bushingiye cyane cyane ku burobyi ubukerarugendo ndetse n'ubwikorezi bwo mu mazi aho imibare igaragaza ko abantu barenga 3 billion hirya no hino ku isi babona ibyo kurya kubera inyanja aho nk'uburobyi bwonyine bukorerwa mu nyanja butanga ikigero cya 17% by'intungamubiri dukeneye ku isi aho inyanja by'umwihariko ibumbati inyamaswa nini ku isi buriya ndaza kubigarukaho no mu mibare inyamaswa nyinshi umubare munini w'inyamaswa ziba ku isi zibera mu mazi abundi murabizi ko hari ziba mu kirere hari ziba ubwo ni mvuga izitura mu kirere wumva nk'inyoni na biriya bindi bimwe na bimwe biguruka cyane ko biguruka byose atari ko biba mu kirere uzasanga ibyibera mu ishyamba n'umungu ubwo ni ku butaka hari n'ibyo uzasanga rero biba mu mazi aho uzasanga inyamaswa nini ku isi ziba mu mazi urugero nabaha ni nk'ifi nini ya mbere ku isi ni nayo nyamaswa nini ya mbere ifi bita baleine aho nk'ifi yakuze cyane cyane cyane y'ikigore kuko nizo zikunda kuba nini yakuze byimazeyo ibipima 30 meters z'uburebure ndetse n'ibiro bigera kuri 200 tons zigera kuri 200 ikintu cy'icyumba toni mugakomeza ukagera kuri 200 z'uburemere bw'iyo fi n'uburebure bwa 30 meters ufashe imodoka ebyiri zama ubwo nafata nizi kwasiteri zitwara abagenzi kamfati ebyiri za sisirendere ukazitondekanya nyine zihagaze ifi yazisumba mu gihe icyana cyacyo kivuka cy'iyo fi kiba gipima 7 meters z'uburebure n'uburemere bwa toni nibura guhera kuri 3 cya kindi kivutse ari kinini harumva ko inyanja ibumbatiye byinshi ndakurahiye ese imiterere yayo ite nibyo tugiye rero kwinjiramo ese kuki amazi yayo adashobora kwivanga ugasanga hari inyanja runaka itangirira hirya yaho hari indi amazi yayo ntashobore kwivanga ugasanga rimwe na rimwe binafite n'amabara atandukanye mbere yo kugira ngo ntangire ubundi mu isi muri rusange nababwira ko inyanja ubundi ninkoresha ijambo inyanja ndaza kubicamo ibice hari inyanja mu ndimi z'amahanga zitwa Osea cyangwa se Ocean hakaba n'izindi nyanja mu gifaransa bita ngo ni mer wajya mu cyongereza zikitwa sea izi ngizi se ubundi zitaniye hehe nizo zitwa za Osea
abundi abahanga mu bumenyi bw'isi ndetse n'ibitabo bitandukanye bivuka ko kwisi muri rusange hari inyanja eshanu nini ari nazo iyo bagiye kubara babara harimo inyanja ya Pacifique cyangwa se Océan Pacifique Atlantique Indien cyangwa se ya nyanja y'Abahinde yahindi imerutse kumva abaturanyi bavuga ngo iriya ngo natwe ngo ni yacu hariya mu Bugande bari barimo batebya president wati iriya nyanja y'Ubuhinde ni yacu kano kavugishije benshi ku mbuga nkoranyambaga akaba inyanja y'amajyepfo cyangwa se ikunze kwitwa inyanja ya Antarctic akaba ni ya Arctic izo nizo nyanja abahanga mu bumenyi bw'isi bakunda kugarukaho za zindi zitukura za zindi zimikara n'izindi zitandukanye iyo bagiye kubara inyanja ziriya ntibazishyiramo ziriya ndazita utunyanja basi kugira ngo muze kuzitandukanya ubundi se zitandukaniye hehe kuki abahanga bazitandukanya gute ubundi utu tunyanja cyangwa se meri si mu ndimi z'amahanga dutandukaniye hehe na Oseya abahanga rero mu bumenyi bw'isi bakaba bavuga ko zitandukaniye cyane ku ngano yazo yaba mu bunini ndetse no mu bujyakuzimu ikindi kandi abahanga mu bumenyi bw'isi baheraho bazitandukanya nuko ziriya nyanja nini eshanu nababwiye hejuru cyangwa se Oseya ahenshi ntaho ziba zihuriye n'ubutaka azitaruye cyane ubutaka aho usanga aho irangirira ugana ku butaka ni naho hatangirira twatunyanja dutoya kuko ni natwe uzasanga kenshi twegeranye duturanye n'ibihugu unuhijya kureba ya nyanja itukura ivugwa muri Bibiliya ivugwa ko yambutswe n'Abisirayeli uzasanga wabayambuka n'amaguru uzasanga ituranye n'ibihugu nujya no kutundi tunyanja dutandukanye usange natwo duturanye n'ibihugu ariko nujya kuri biriya binyanja binini uzasanga ahenshi byitaruye ubutaka ikindi nanone abahanga mu bumenyi bw'isi ndetse no mu binyabutabire muri rusange bagaragaza ko zino nyanja azombe ubwo ni ziriya za meri ndetse na za Oseya bazitandukanyiriza narimaze kubabwira ku ngano yaba mu bunini ndetse n'ubujyakuzimu ariko hari aho ho sindi buhatinde cyane ikindi mbabwira kubijyanye no kuba zimwe zikora ku butaka ugasanga izindi ziri hirya kure y'ubutaka ikindi kubijyanye n'ibinyabutabire bavuga ko mu binyabutabire bigize ziriya nyanja nini za Oseya zo zigizwe ubundi ku bantu bazi amazi y'inyanja agizwe n'umunyu abahanga rero mu binyabutabire bavuga ko ziriya nyanja nini za Oseya zigizwe n'umunyu mwinshi cyane ugereranyije na turiya tunyanja tundi dutoya aho batanga urugero nko muri litiro nibura imwe y'amazi y'inyanja kiriya kinini cya Oseya usanga nibura haba harimo za garama iri garama amagarama agera kuri 35 y'umunyu no kuvuga ngo ufashe amazi y'inyanja apima litiro haba harimo nibura amagarama agera kuri 35 y'umunyu hari amazi y'inyanja bibaye ari ngombwa kubitandukanya uvuga uti kuri ba bahanga bashobora kwiyambaza ibindi byuma tayari wa munyu wajya ku ruhande apana kuvuga ariko ngo nge ngiye gufata amazi n'ikiyiko ngo ndebe ko munyu usigara munsi ariko bavuga ko mu binyabutabire bigize ari amazi uramutse yafashe ukayashyira nko mu kintu gipima litiro nibura pima litiro uzabona amagarama agera kuri 35 y'umunyu ikindi nababwira nuko hejuru nari namaze kubabwira ko turiya tunyanja dutoya hari aho uzasanga twegeranye n'ubutaka cyane cyangwa se twegeranye n'igice cy'ubutaka
Minatuko dufite imyigimbakirwa myinshi ugereranyije na ziriya nyanja nini za Oseya bwo ubwo nimvuga imyigimbakirwa cyangwa se umwigimbakirwa sinzi niba muri bubashe kutandukanya n'ikirwa ariko icyo nababwira cyo kugira ngo tugereho mutarimo kubivanga cyangwa se bitarimo kubavanga icyo nababwira cyo nuko ikirwa buriya uzasanga ijana ku ijana kiri mu mazi cyangwa se kizengurutswe n'amazi nta hantu na hamwe gihurira n'ubutaka uzasanga ni bwa butaka buri mu mazi rwagati ku bantu umuzi ibirwa byo mu Rwanda wenda nabaho urugero mujya mu byumva nk'ikirwa cy'Nkombo ikirwa cy'Nkombo kiri mu karere ka Rusizi wakwikubita ku kirwa cy'Amazane hariya mu kiyaga cya Rweru hariya mu Bugesera ubwo Nkombo tayari ni mu Kivu wakwikubita iwawa ndetse n'ibindi birwa bitandukanye nta hantu na hamwe uzajyayo uciye kubutaka bizagusaba kunyura mu mazi kugira ngo ugereyo cyangwa se nibura ugakoresha inzira zo mu kirere mu gihe umwigimbakirwaho abahanga mu bumenyi bw'isi bavuga ko nibura bitatu ubya kane by'umwigimbakirwa kiba kiri mu mazi ariko kimwe cya kane gisigaye kikaba kiri ku butaka ni ukuvuga ngo umwigimbakirwa uburi mu mazi ariko hari n'akandi gace gakora ku butaka kangana na kimwe nibura kimwe cya kane cy'umwigimbakirwa gifite aho gihuriye n'ubutaka bivuze ko kugira ngo ugereyo ushobora gukoresha inzira ebyiri ushobora gukoresha inzira yo mu mazi cyangwa se inzira yo mu kirere biterwa n'ahakubera hafi ndizera ko noneho mubashije kubitandukanya gutandukanya umwigimbakirwa ndetse n'ikirwa muri rusange ako kari agaciyemo ikindi nababwiye ngo inyanja buri ikintu mwayimenyaho nuko nababwiye ngo ibintu bifite agaciro byinshi harimo ibyatwawe n'amazi yaturutse ku gasozi n'ubukungu butandukanye busanzwe burimo buriya uramutse bishobotse kugera mu ndiba cyangwa se mu bujyakuzimu ndani bw'inyanja yaba turiya tunyanja dutoya yaba ziriya nyanja nini za Oseya buriya hari abantu batazi ko habamo umutungo kamere w'amabuye y'agaciro urugero amabuye y'agaciro ya zakopa kobalt samanganeze n'ibindi ubashije kugeramo byakugora ariko uburyo ubujyakuzimu bwaho bureshya ndakubwiza ukuri kurimo wiyahura kuko buriya izi nyanja za Oseya ni izifite ubujyakuzimu nibura bureshya na metero 3,700 kuzamura ubwo bujyakuzimu buri murabwumva ni ibirometero mu gihe uramutse ufashe turiya tunyanja duto twa mere natwo ni tureture ariko nibura hari utwo uzasanga turutwa cyangwa se dusumbwa ubujyakuzimu n'ibiyaga ugera uramutse ufashe biriya biyaga bibiri birebire ku isi cyangwa se bifite ubujyakuzimu burebure ku isi kurusha ibindi ni ukuvuga harimo icyitwa Baikal kiboneka mu Burusiya gifite ubujyakuzimu bungana na metero 1,642 z'ubujyakuzimu cyangwa se ugakubita ikiri hano hirya mu baturanyi ikiyaga cya Tanganyika iki nicyo kiyaga cya mbere muri Afurika gifite ubujyakuzimu bunini kikaba icya kabiri ku isi aho ugipima nibura ubujyakuzimu bugera kuri metero hejuru 1,400 z'ubujyakuzimu mu gihe nyamara nujya muri twa tunyanja uzasanga nibura harimo agafite ubujyakuzimu turi hadutse twa mere kwa metero zigera mu 1,200 gutyo aho inyanja ya mbere ifite ubujyakuzimu ari inyanja ya Pacifique igakurikirwa n'inyanja y'Abahinde
Atlantic igakurikira yamajepfo nayo ikubitaho Arctic ikaba ya nyuma ni nayo ya nyuma ntoya muri za nyanja nine shano nababwiye iyo rwose ubujya kuzimo bwayo wapinda bukemanga rutwa n'ikiyaga cyatanganyika walahi ese ubundi usibye kuba inyanja zibumbatiye ubukungu bw'isi ubucuruzi mpuzamahanga butandukanye buri hejuru ya 90% bukaba bukorwa bunyujijwe mu nyanja ubundi ikindi zimaze niki zidahari twabiki ukuyeho bwa bucuruzi kubijyanye n'ubuzima bwa muntu inyanja zifite uruhe ruhare apana ariko kubijyanye na bwa bucuruzi kugira ngo tubeho twebwe kubaho ndavuga guhumeka inyanja zifitemo uruhe ruhare ese ni iki nanone zangiza abahanga babivugaho ikireka ngaruke mu kanya dukomeza mbibutsa ko saa mbiri zuzuye turi buze kwinjirana n'ikindi kiganiro cyangwa se n'ikindi kirungo cya weekend inoze isi n'abantu tukarebera hamwe kukororoka hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga no mu Rwanda birahari umuntu rwose ashobora kororoka bitagombeye ko aryamana n'umugore cyangwa se umugore agatwita bitagombeye ko aryamana n'umugabo ahubwo se bikorwa bite ko umuntu ashobora no kubyara umwana we twiswe n'undi muntu kandi wa wundi wamutwite ntaba afite ahahuriye n'umwana ibi byo biteye bite ibaze gutwita umwana amezi 9 bajya gupima bagasanga nta hantu na hamwe muhuriye biteye bite reka ngaruke mukanya

byiva icyo ni ikindi kinyabutabire uba wongeye erega buriya uko mu bintu bitandukanye n'ubundi bigizwe n'ibinyabutabire iyo uhinduyeho gatoya imiterere yabyo irahinduka ukivuga kubijyanye n'amavuta buriya reka ngo urugero rwa hafi cyane fata amazi uyashyire ku muriro ushobora kuba uteka ku nkwi cyangwa uteka ku mbabura cyangwa se uteka kuri gazi amazi uyacanira bire namara kubira usukemo amavuta ntacyo bitwaye nta kibazo biri bugutere ariko nufata ya mavuta ukayabanza ku muriro ubwo ndimo ndagerageza kumubwira ukuntu iyo hahindutse gato n'ibindi bihinduka nufata ya mavuta gatoya ukayakubita ku muriro warangiza yamara gushya yamara gucamuka bye ugahita usukamo amazi uzambwira ibizakubaho ntuzavuge ko ari olive wabikubwiye kuko ushobora gutuma bajya kundega akurikiranwa y'ibyaha tayari bihita bibyara biratomboka bikaguruka bikaba byanagutwika da utareba nabi ukanashya ugakongoka urumva ko iyo hahindutse akantu gato bwa mbere wabanje amazi amaze kubira usutsemo amazi ntibyagira icyo bitwara ku nshuro ya kabiri utireka mpinyuze ubanje noneho amavuta amaze gucamuka usutsemo amazi tayari biratombotse mama we ubwo nanze kwirinda kuvuga ku kijyanye n'amazi na acide ibintu bijyanye n'ibinyabutabire iyo hahindutse akantu gato bibyara ikindi kintu kuko hari n'ibyo uvanga bigahindura ibara reka nguhe urugero fata uriya muti bogesha inka yaba umuti w'isazi utuma isazi zipfa ubwo ni umuti w'ica isazi basiga inka kugira ngo zitibasirwa n'isazi n'ibibugu ndetse n'ibindi na bya birundwe ya miti uko ari ibiri hari umuti w'ibirondwe n'inziha hakaba n'umuti w'amasazi uzawurebe ukiri mu gacupa ukuntu busa ntuba wijimye se ariko iyo ufashe agapfundikizo ukagashyira nko mu kintu wenda mu kintu ugiye gufunguriramo ugashyiramo niyo cyaba ari igitonyanga kimwe cy'amazi bihinduka bite ku bantu mwuhagira inka nimutubwire bihita bihindura ibara bigahinduka nk'amata ariko nkoresheje amata oya bigasa umweru basi maze wa wundi nyiranda wanyweye kirorini azi ngo anyweye amata pe mu yandi magambo hari ibintu usukamo ikindi kintu kubera ibinyabutabire bigahindura ibara cyangwa se bigahindura imiterere yabyo ukuntu cyari giteye niba cyari ikintu rwose kidafite icyo gitwaye kitakugiraho n'ingaruka wakubitamo ikindi kintu torere noneho bigahinduka uburozi niko bimeze si byose ubwo n'iriya miti itandukanye byose noneho ngo uko hajyamo ikintu kimwe imimerere ya cya kindi ihita ihinduka cyane rwose none se ntuzi ko hari n'ikiba gikomeye kimeze nk'ibuye hajyaho akandi kantu gato kigashunga se kigahinduka igisukika

0: Radio 10.
1: Simply wonderful.
2: Botamwe kupita bakoka kaka. Makelele awenzi. Epikisa kamwe lalati.